kaniya didi talanga magi bali murmara baye ni dog kalwa baye dog ko baye ni wadal wadja de kane muje gamba oyana darbaji ngu pele ko mo nyene ko belu makrebe ko min nga fede ko ngari bi jari ko ngari bi gaga ko buru mo nyene ko ringar bi ko ringar mo jiti ko kori ko gaga ko doje ko gajene ko ngi bi jara bi Ya Rabbi, Allah ya wala darga.

bol na do de na tele mun ber char ya bojuna ay awai wala fana to jatra daga